0: de kɔ yɛ ne na nkranza man hene afie twɛ mu no mu na fɛ dia set afie twɛ mu no opepon busu mi no mu na sɛbi akyia me wo ma ne batu mi ma ne kwa ma ne si bi bi kyerɛ no no wo sa ne ne ba di ade ma ne yɛ na fɛ keke saa da no na na gana mampanyini ebeda akyia me ase wo wie yɛ obo odwa sɛbi oto opono ma ne ba kama kama sana amaniye no ekyire kotokwa hini ni tu mitre uko dure echiri asanti ya wani ya msia waseni ya asha na siyafa seri ni ba ya asini ni anu wadi mkuranza maini wa ya nswale mkwa tise sebi agune ni ibise waseni santi hini wa mkuranza yukudi kuranza maini entesa probably na ye kesi zinafidia mpenimfo na wetri ya ka mpenimfo wa mkunyahu wa ka mpenimfo wa mkunyahu saa kunyane etwa yanti asio sena nanom eye na hima ne wotu mi so oyi se bidishe brantia wo sefata wo di amaja asefo na nanom di asefo e di aba abetu mani mu se bidishe brantia na hima ayi ni woni mu woni ho asem bi ka na asem ni ne ho asem bi ka se lipa ne nsem fata ye wo kwa edu e de bonu wuti mi nkasa woni lipa no wo mansu bi ana lipa no woni ne wo asem mintie no da bi nipa ne sɛ bo yɛ nsadwam de se brante akoyɔ yɛ sabrokɔ ani wakɔ ɔnu obi yira kwa kɔsi ama yagye na yɛfrɛ saa nyɔma ne yɛhwɛ ne nsa ha no wada afia sɛ da saa nyɔma ne yɛhwɛ o saa nyɔma ne yɛhwɛ ne nkɔba sɛ na nyima akoyi nipa na nkonwa sofoɔ nso asoa obi de na mfa na yɛkura de yɛ ha no yɛtra yɛyie na nanom tra yɛyie sɛ ye nyina ye kurukura ewo kese a ebedanu nu obi aninya ne saa o ti sɛ bidie na hima akoyi mu mpɛ na hima wo tumi ye wo bebia ne tumi ka koduru ne mprensa so na mo hwɛ de na hima de se brante om de aba nyina sɛ mfata wo na na eno kura enkonya sofo mu bewuram ne abusu apanyi na hima nyina betena se na nja afɛ de mo ahwɛ de mo bɛyɛ no eno ne kɔbro so a na kyesɛ duru akyiamie nim na nsakura na beba akyiamie nim eh asante amane na mse ohini bia na akro bia wo feku a woda mu nti ekwo feku mu enu na sese na yebranta kese na mfa asembu wo ye se ekwo ye bo sumo no na akodane yebranta kese ho asem ti ebeda ase we dey am de ka se na wo twetwe mu na me wo nkranza na se nkranza na tremu abeduru sabre na fe di ajuma medase
1: na foku ofa ma mti o
2: yo ohin ba medase ohin ba ne on se azema azisisi ai yesi andu tadi wo mpa adisi andia yesi anise ohin ma eno yo ohin na tango nyafo adosudosuno mbibi yaso ohini bi se ona ba kokot se tango nyafo entimintu ohini namse do obwa esanse wo yeyiwa ohima yiwa wana do koma no odo koma atango nyafo adwanya konde afo ka se empewa ni mpesa so se ne yetu no no oma tu to omo tu mi se yetu na yesia de se ohima no yin hene atangonwa muntimi ko yo hene esi ba bia sada eno ena sada ba wura so eche sa ampa anzana e bi ohine no de na ohima ensa wum eno ena ma se no twae se nka ba bia na sabe acha mi ni mo na nka wo e ba amanso dindindi de bia Kwa na bra. Wede achamie uza dabi. Nguransa hine. So mbesu nguransa hine. Name hine. Nguransa hima. Ninsa ni ma. Enye ye. Ti ampa achirenu. Yami adum. Umu ina kutrafitiam. Umu bia akosukama. Yazi nguransa ayana hine. Ti ina yesu ya mfiwe mumbi. Afi biyo. Yes, Kwame Nkrumah, Kwame Nkrumah, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, dear,